0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Whatever course to enroll in college, you can study at TAPS Senior High School. TAPS offers science, technology, engineering, and mathematics, or STEM, general academic stream, or GAS, intended for whatever course you will enroll in college. TAPS also offers accountancy, business and management, or ABM, and humanities and social sciences, or HUMS. For more details, visit TAPS as soon as possible.

0: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
1: Ano po?
0: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingi mo naman!
1: Hindi ko talaga marinig, Itay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
0: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
1: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
0: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
1: Ah yun lang!
2: Hey, hey!

yo. Oh darling biag ko ited mo twen mo pagkasartat Mexico. Di mo panunutin, di magastota. Sa de Mexico, Pampanga.

0: One thing I really love in TAPS, the interactive touch boards, not just in one classroom, but in all classrooms. And these are not just for display. We use them regularly. Students are always excited to participate in class discussion. Try TAPS, enroll for next school year. I'm Charmaine S. Ramones, a grade 6 learner.
1: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Papa Chivers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TAPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TAPS Aurora Alicia Isabela.
2: Anak, tawagan mo nga tatay mo sa cellphone. Pauwiin mo na.
3: Nay, babae po ang sumagot.
2: Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago yung tatay mo eh. Anong sabi?
3: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
2: Yun lang.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TAPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TAPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TAPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: po ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
0: Ah, yun lang.
2: Hey, hey!

0: Learn more about TAPS. Simply visit www.taps2011.com. TAPS is simply the best school in the region, not just for its state-of-the-art facilities, highly qualified teachers, strategies in educating their learners, but because of their effective ways in monitoring everything. Well, no other school does it better.
1: Alam niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TAPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TAPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TAPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TAPSian.
2: Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? Yun lang.

0: Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Konting impormasyon, classmate! Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na! Walang hidden fees, ika nga!
2: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
3: Bakit naman?
2: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
3: Ah eh, yun lang.

0: One thing I really appreciate in Tufts, the air-conditioned classrooms. Aircon units are open from 8 in the morning until you get out in the afternoon. These are also well-maintained. Try Tufts. Enroll for next school year. I'm John Jr., a grade 4 SPED learner.
1: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin, ha? Salamat po!
2: Odo, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh, kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
3: Eh paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
4: Ang gawitan bakit?
2: Eh, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing! Congratulations, TAPS! You are the best!
2: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
3: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
2: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
3: Ay, yun lang.

0: for daylight.
1: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
2: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

0: Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hi everyone! In case you don't know where the exact location of TAPS Santiago Campus, well, it is conveniently located at Ebersole Street, Mabini, Santiago City, beside NFA and Central Mall at Mabini Circle, near Robinson's Place, Santiago. You may take the Barangay Road beside NFA or the road beside Nissan Showroom. See you there, future TAPSians!
2: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
3: Hey!

0: The best things in life are free. Naman! So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Uy! Bagong smartphone. Astig mo, pre.
2: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
1: Ah, ganun ba? San ka na ba nagtatrabaho ngayon?
2: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
1: Yun lang.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
2: Ano pong lulutuin ko?
1: It's up to you.
2: Ay, sige po, sir.
1: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
2: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
1: Ah, yun lang.
3: Hey, hey!

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Yehey! Pare, mayaman na tayo!
2: Oo nga, pare! Pare, sige nga, bilangin mo nga!
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: Oh, sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Sa wakas, may girlfriend na ako.
2: Talaga lang ha?
1: This is the moment! Oh yes!
2: Nagpatuli ka na ba?
1: yun lang.
3: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano, Nueva Vizcaya.
1: Cecil, sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
1: Yun lang.

0: Anak, bakit ka lahat lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAF sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

Tapos may bigla akong nakilalang babae. Hindi ko alam eh, parang iba yung tama. Nung una akala ko libog lang. Pero na-realize ko na hindi pala.

Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fees sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fees sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sa Blake ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalo

tayo. Magandang umaga, 6:21 ang ating oras sa Tops Radio. Ang tabayanan nyo, mga ma... ano daw? Mga nagbabagang headline! Susunod na!

0: The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
2: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Headline tayo sa Filipino Star ngayon. Cayetano, ikakalaboso daw sa Payatas Jail. Uy, mukhang uubusin ng Marcos administration ng mga kontra. Matibag huhubaran daw ang assassin laban kay Pangulong Marcos. Uy, si Matibag oh, yung kanyang kilay hindi matitibag. World War ni Padilla at Tariela lalong umiinit. Tungkol yan dun sa ginawa ng China na gumawa ng AI na ang Pilipino ay kamukha ng

sa mga pangunahing bilihin. Pero big time oil price hike inaasahang ipapatupad bukas. Ang laki ng dagdag presyo ng mga produktong petrolyo, guys. Alamin nyo sa aking mga detalye maya-maya lamang. Ito pa, headline. Yan. Senado dedesisyonan daw ngayong Lunes ang kahilingan ng prosekusyon na ilabas ang tax record ni VP Sara. NBI, may buwelta sa minion remarks ni Senator Alan Peter Cayetano. Ay, nako. Ewan? Ah, ito, headline naman sa GMA News. Grade 10 student, sugatan ng bugbugin ng kapwa estudyante sa Bacolod.

lalaki, sugatan ng saksakin ng katrabahong lagi niyang binubuli. DSWD nagpaabot ng tulong sa pamilya ng motorcycle taxi rider na napatay ng saksak ng pasahero. May mga ganyan daw eh. Apat ang namatay sa loob lamang ng isang linggo. My God! Ito, babasahin ko ito kasi marami din sa inyo ang naghanap eh. Alan Peter Cayetano, sinabing tinutulon ni Pangulong Marcos ang 10,000 na ayuda matapos na manalo siya noong 2022 election. Kaya pala walang dumating na 10,000 pesos ayuda kada pamilya. At ngayon sa detalye ng ating mga nagbabagang balita, dito lang tayo sa gusto nating basahin ang detalye. Ito, bad news. Maaring magpapasikip muli sa sintron ng mga motorista ang nakaambang taas presyo ng produktong petrolyo bukas, July 21. Batay sa galaw ng pandaigdigang merkado, ang langis. Inaasahang tataas ang presyo ng diesel ng 10 pesos hanggang 11 pesos kada litro. Oh, ang taas niyan. Parang gusto ko mag-full tank mamaya. Ay, Sir Kenneth. Corporal Kenneth, ang aming kasama ngayon. Paki-full tank ang mga sasakyan ngayong araw dahil mataas ang presyohan bukas. 10 hanggang 11 pesos ang increase ng produktong petrolyo, ha? Assignment mo yan, Corporal Kenneth. I-full tank mo ang Everest at ang Duke. I-full tank mo na rin yung ating BYD. Pakilagyan din, huwag mong i-full tank ang ating Hummer. Samantala sa gasolina naman ay hanggang 3 piso o 4 na piso o 3 piso hanggang 4 na piso ang dagdag presyo. Sa kerosene naman ay 11 hanggang 12 pesos kada litro. Iniugnay ang inaasahang oil price hike sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Hindi na matapos-tapos yung gulo ng Amerika at ng Iran. My God, Lord! Kailan ba kayo titigil, ha? Naghihirap na ang ibang mga bansa, lalo na ang katulad ng Pilipinas na talaga namang dati nang mahirap. Dati nang ang mahirap, pinapahirap pa ng korupsyon. Ay nako, ito naman. Sa mga naghintay ng ayuda na makukuha na ibibigay ni ipapapasa ni Cayetano noon. Ito na. Inihayag ni Senator Alan Peter Cayetano na tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang ipamahagi ang 10,000 pesos na ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo na bumabangon mula sa pandemya matapos siyang manalo sa pagkapangulo. Ano daw? Matapos manalo si Pangulong Marcos sa pagkapangulo sa eleksyon noong 2022. Ooh. Sabi ni Cayetano, noong 2021, going 2022, sabi ko, marami pang hindi nakaka-recover. Kaya sa ating budget, magbibigay. Pero pagkapanalo ni Pangulong Marcos, ayaw na niya. Sabi ni Cayetano sa isang Facebook live stream nitong Biyernes, July 17, 2026. Pero every single year, tinatanong ko kung sa aming Chairman of Finance, 200 to 300, minsan 400 billion ang ayuda. So kayang ibigay ang 10,000 pesos kada pamilya.
Nag-post si Cayetano sa kanyang video matapos i-anunsyo ni Pangulong Marcos nitong Huwebes na pinalawak ng gobyerno ang programang United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport na magbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na Pilipinong apektado ng pagtaas ng presyo ng gasolina dahil sa sigalot sa gitnang silangan. Sa pahayag, iginit ng Malacanang na walang batayan ang alegasyon ni Cayetano. Naghintay din ba kayo ng 10,000 pesos matapos manalo si ano si Cayetano sa pagka-senador? Ako. Sige, ibang balita naman. Tingnan natin ang balita mula sa DTI. Yan, sa DTI na lang muna tayo o wag na yan. Wala daw taas presyo sa mga pangunahing bilihin sabi ng DTI. Pero ang petroleum products tataas bukas ng 10 hanggang 11 pesos. Dito na lang muna tayo sa assassin laban kay Pangulong Marcos. Uy, hindi pa titibag si Matibag. Inaasahan na magbibigay si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa impeachment court ng mas detalyadong resulta ng investigasyon tungkol sa umano'y kinuhang assassin ni Vice President Sara Duterte para umano patayun si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni House Prosecutor Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na ang testimonya ni Matibag ay iba kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong at NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok na humawak ng authentication ng controversial na video at cybercrime investigation. Oy, ba't di nyo na lang dating ano yan? Totoo ba ito? O parehong gawa-gawa lang o haka-haka lang? kanya-kanyang fabrication.

Time check muna tayo, 6:47 sa mga may lakad. Kailangan nyo ng lumayas, oy, malilate na, oy. Yung mga papasok sa paaralan, come on! Ano bang ganap kahapon at saka nung Sabado? Sige, kukwento ko sa inyo, guys. Noong Sabado ay naganap ang parents meeting. Mga bagong nagpapaaral sa Top Achievers Private School Incorporated sa Santiago Campus. Yon! Ang daming mga bagong parents, mga bagong nagpapaaral sa Top Achievers sa Santiago Campus. Mukhang tuwang-tuwa yung mga parents ng Top Santiago. Sa mga pulisiya ng TAPS na hindi nila inakala na ganun pala yung pulisiya ng Top Achievers. Samantala sa TAPS Alicia naman ay ginanap po ang aming Family Day. Anong Family Day? Excited sa Family Day. Ginanap din ang parents meeting ng TAPS Alicia kahapon, Sunday. Bakit Sunday ginanap? Eh, gusto namin na makaka-attend pati yung mga nagtatrabaho, yung may mga opisina, ganyan. Kaya ginawa naming Sunday. Gusto namin maka-attend lahat, walang rason para hindi maka-attend. Mga nasa 300 na mga bagong parents ang nag-attend. Yan. Congratulations sa atin. Dumarami pa rin ang ating mga estudyante. At dumarami ang mga bagong nagpapaaral sa Top Achievers Private School. At salamat din sa lahat po ng mga teachers na pumunta dito kahapon. Mga teachers na nagsiserve this summer class. Andyan din sila kahapon. Maraming thank you. Si Doc Mike ang nag-present ng mga school policies. Tuwang-tuwa din ng mga magulang na malaman yung mga polisiya na talaga namang kakaiba. Sabi ni isang parent, meron palang ganitong paaralan na yung kanilang polisiya, yun yung gusto naming mangyari. Thank you. Actually, mula nung ipinatayo yung TAPS noong 2011, lahat ng ayaw ni Doc Mike sa isang private school ay ginawan niya ng paraan para matanggal yung mga gawain sa mga private school na hindi kaaya-aya.

aking pagbati sa lahat ng mga bagong guro. Ay! Sa mga bagong teachers ng TAPS, meron po silang training na gaganapin sa TAPS Santiago Campus ngayong araw. At ito ay magtatagal ng 4 na araw hanggang Thursday. Magtatagal hanggang Thursday, pero yung pang-finale na araw ay lahat tayo ay magkikita-kita sa TAPS Nasim Rojas. Doon gaganapin sa ating convention hall ang combined mga campuses, mga

kayo, hindi na kayo kakabahan dahil ready na sa sasabak sa trabaho pagdating ng August 3. Okay, Doki? Ay, nako. Ang hirap din naman talaga ng maghahabol. Ano? Diyan sa Top Santiago, naghahabol din kami ng construction ng building. Nako! Ang bagal talaga nung nangontrata na engineer diyan. Ang bagal na trabaho. Kung ako nagpatrabaho diyan, tapos na. Tanggap ka yata ng tanggap ng trabaho engineer maski hindi mo nakakayanin. Masisira ka dyan. Kung kaya ko lang hatiin ang aking katawan at gawin kong apat, edi ako na sana ang naging foreman ng Taps Rojas, Taps Santiago, Taps Sterling, ganyan. Para wala na akong aasahan ng mga engineer na kapag tumanggap ng trabaho ay batugan, bagal! Yung engineer na sasabihin niya na kaya niya maglagay ng 30 na tao. Pag binigay mo ng project, 15 lang palang tao, 8, ganyan. Ay nako, hindi ka makakaulit na sa akin, engineer. Promise. Alas 6:53 ang ating oras, mga classmates. Ako'y magpapaalam na kasi nga po ang dami-dami ko talagang ihahabol nitong mga araw na ito. At pagpasensyahan nyo na muna ako. Kapag matatapos ko ang aking project. Kapag matatapos ko ang aking project. Maski magkulitan tayo hanggang alas 8 ng umaga bago papasok sa ere si DJ Max. Abangan nyo si DJ Max mamayang alas 8 ng umaga sa kanyang programang The Breakfast Show, katuloy ng ating The Breakfast Show. At syempre meron din siyang programa tutuloy alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Ng tanghaling tapat. Abangan nyo si DJ Max, ang DJ na Playboy! Sabi niya yun, nung nasa kabilang istasyon daw siya, naka 93 yata yung girlfriend. Because you know I'm all about that. DJ Max, good morning! Maraming salamat po sa inyo. Ako'y magpapaalam na po muna. Abangan ang susunod na mga programa dito lamang sa Taps Radio. Bye everyone! 6:55 ang ating oras.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Anak, tawagan mo nga tatay mo sa cellphone. Pauwiin mo na.
2: Nay, babae po ang sumagot.
1: Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago yung tatay mo eh. Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang.

0: sir.
1: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
2: Hoy! Umuwi ka na, lasing ka.
3: Hindi ako lasing.
2: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
3: Nakikilala kita. Pulis ka. Eh ako, kilala mo?
2: Hindi.
3: Eh, ikaw ang lasing.
2: Ah eh, yun lang.

0: pulo.
1: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
2: Ay pare, bago rin ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
3: Hinatak ka ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
2: yun lang.